0: miwa don we mino wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio ji miwa sote miton men do bip radio ji yo mino unle unye mina dojela jona no miye eyi mon hon mi sekpo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no min no no kan iya jo miton le ton
1: Grande é meu mãe mano com o buquê, na idioma.

0: Jeunesse, espoir, y'a Soukaï. Papi, Kapaï, y'a Géraldine.
1: Une ville propre est une ville qui rayonne. Merci de faire de la propreté votre priorité au quotidien. La SIDS vous donne l'heure. Il est 21h.
2: Toten lo kwe di me anse nou e djero tole de Bip Radio. E do to emine sinkou ton.
3: Oui, wè lò nan do to emine zande diye, vòk mò di wè.
4: Ho re hon, nou madona dje, boka dje, do to baken de ou, si ten i be, ya ho sou zangbe, do gan oro pou men do Bip Radio di.
5: Gan wè do pou wè, ki ho wè nou bodo Bip Radio mi tan di, se ho bodo yen nou yi. Pour yon gbezon li zon lo, gbegle ta fibo ton lo. Nou ma djek pon. E yon a djela patoui. E yon toui nan yon si zeto kakabo. Nou a manan dosyan nan yon si doto gbede. Eko dje. Bo lek po djije. Bo kan levo a dje. Na yi katoui anon. Bo so joun sek po mbo mi webo kwe. Zakota sin kan me don emina yi. Ouen, konton. Kundema, bepeche, eye, ywa yi dinboro, tekpon sin kan ye. Eye, tekpon sin kan. E da boka din dinboko, nou e da oja yi, bo din yo so si ouin ton ton toro. Beton me, ha. Eye, kwek bo me do, jidja kan me bo, dan kwa dwi. Kwen konton, e gosik be gle ta fi. Zapota kan ame we, e ne on jeri ro, kpon zon san yo ji. Ne e ka yin bon a ji yo, e so do nan yemi, di e nan ro, bo je we nou di. Kouta nou ka ame fi. Kwen konton. E do aji vide bo. E do a yin, nou li kpon. Toro be gle ta fi gosik we ro, zan zan we me fi ne. Eya ho le ko su ero jiji we pepepe. Na mo toje nu ku me chogo isin. Ayo ji fiya we, eza lo ton bo sin do we ma menu. Se ton jo go sin don ajio. Aho. Eya lo mi ton me. Ko en konton. Ma mo lo me jele dio vi, yo po vule no un ya ro wen do le me ya. Yo nu le lo no yin ya su ku si do we le gbe. Ay homi nan do, kwa do ebo, ekon levo jije jiwe. Non ma dogo nou, sou nou anbo, viyon nou viye. Ouyan ouyan ebo yi, vido kpo nan nou, yon nou anlo yi yo. E lo le ma dogo nou, sou nou an. E bi yo fwen do ame, ye doho nou nan. Wole doho nou viyo lo. Hwen konton, kwa lo alomi, tome fi. So han fine nou mil ble un siya.
6: E indo oku nan son nan ba wii. Akpak mama nan sota gbang bede. O fi a fo kene ten wa na iba. Toba da mas nye yin. A zon ton jena wa. Inwe do oku nan son nan yi ho. Akpak mama nan sota gbang lo. Fi a fo kene ten wa na iba. Mkoda masnye yin, azon ton jena wa.
5: Kwen, konton. Dome jime,